0: Pabliye lè ou pataje video an nan goup pou yo, sa ede nou kreye plis kontni. Abone, kite yon like. Mersi yon pil.
1: Ogiya 88.9 Bo FM.

0: nosa ding seksyong, edi do seksyong di momento ng romantiko, no? Nagano sige sa nakinang, nosa bay kumisa asin nakinang. Esa kita...
1: Esto es por Chile, sí, señor.
0: Esa kita... Marco Antonio Solís.